0: kuzama.
1: Sawa, zikenda kuwela sato ezo kumacha ne MTN Free of Fire. Downloading a my MTN app otandiko kunyumiru mpere ze singa kati.
2: Alo.
3: Yenze mwami Mukasa.
2: MTN neyo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
2: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Ebeyu ajigambia.
3: Bangambia sata ano.
2: Adeda seveno zari nyamuko.
3: Iyidu waji.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa aji.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi.
3: Hey.
2: Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabuye.
2: Wabuye. Tuko sa global weather coat emulsion.
3: Owa,
2: eh.
3: Kusiga je musiga.
2: Eh.
3: Ongo mutindo kusashulile sede zona.
2: Eh, guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Kwechuma, kwachuma furumye klasi nga tosariye.
6: Ne, master, mbe ni mendo.
5: Ah, toina vyo nyinyonyo la, garamira ngeenda kuchapa.
6: Sanyi wa.
7: Mr. Kapoza, togu badi.
5: Ah, edi masturu sabana wano bachitiriza.
7: Neda, toku wa mkube. Olina kuogera na ye, na kumuru ngamia. Buo mkubo obo muturugunya.
8: Obuyinza bw'obu koze sotia. Enkolagane nonji, efule somere dunji, nechitangaza nebiseda bya bayizi ebyomumaaso. Raising Voices. Kubanga, dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa.

0: Edachi kemu yakaita kusawa satu ezo kumacha mwasuze mutiye banafe abatuuliriza agesa wenu gali mu bujuvu nze wa kumachisule oluvanyuma lwa bange lisobye miyaka ebiri district ye wachiso ebunge ine ekizibu ekyobutaba na kakiiko akagaba emirimu aka district service commission kino nga kireetedde ebizibu okweyoleka mu disitulikiti eno kyaddaaki efunye enteekateeka mwegenda okuyita akakiiko kano katandika okukola omusasi wa radio Simba aliko byakuŋŋaanyiza
1: abantu bana be bayisiddwa kansu ya disitulikiti eno okubeera ku kakiiko akagaba emirimu aka district service commission nga kuno kuliko Dr. Timothy Mutesasira nga ssentebe waako era ng'ono yaliko mbaka mu paalamenti yali akiikirira Busiro East Serunkuma Bashir ne Mubeezi Majorine Kalemera nga bano nno bombi basomesa abatendeke wamu ne Najuma Juliet ng'onono yaliko RDC bwabadde awaayo amannya g'abantu bano okusobola okubaganyizibwako ebirowoozo mu kansu ya disitulikiti eno ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti eno Engineer Ian Kyeyune akakasizza ba councillors nti abantu bano abana abalondeddwa okulira akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eno bantu beerufu nnyo
2: kituufu akakiiko kano twakalonze nga tukekenneenyezza nga tunuulidde abantu abavunaanyizibwa ate era nga tunuulidde abantu be tusobola okujjukiza nti mu kiseera kino twetaaga ekintu kimu akakiiko akataali enguzi ekigambo ky'enguzi kyekyayonona obukiiko obwali wano n'olwekyo mu buli ngeri zonna twatunuulidde abantu bano nga bamu ku bantu be tuyinza okwesiga era owulidde nga buli ayimuka okwogera agamba tuzze wano okuggyawo omuze gw'enguzi n'olwekyo ensonga enkulu yatulonzezza abantu abo kuddeho omuli omuze gw'enguzi ekyokubiri bantu babadde bakola mu bantu
1: Dr. Timothy Mutesasira nga kati ye ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eno akatongozeddwa olwaleero akakasizza bannawakiso babadde ayogerako ne Sseddume Lubogola Simba nti bagenda kubaweereza bulungi n'obwerufu
3: naye nga tujjidde mu kiseera nga erinnya lya District Service Commission Wakiso lyafa naye kye tulina okusookerako kye tuzze nga tumaliridde twagala okulongoosa erinnya lya ofiisi eyo omulimu omuntu agufune nga ayise mu makubo amatuufu
1: ye akulira abakozi mu disitulikiti eno Chief Administrative Officer Jude Maka Bukenya asinye nnyo kansu ya disitulikiti eno olw'okulumirirwa bannawakiso nesalawo neyisa akakiiko akagaba emirimu District Service Commission agamba nti ebintu bingi bigasa abantu bibadde byesibye era asiimye nnyo ne ssentebe w'olukiiko olukulema disitulikiti eno Ian Kyeyune
4: nebaza Katonda ti District Council yaffe ey'Wakiso esobodde okuyisa amannya agaba members abakakiiko aka District Service Commission nebaza District Executive ng'ekulemberwa Engineer Ian Kyeyune abasobodde okutuula mu lukiiko olwa Executive ne balonda amannya ag'abantu be tulaba nti balina obuvunaanyizibwa ate bali corrupt free twabalondodde nnyo ne twebuuza mu bantu ab'enjawulo ne tuzuza nti abantu abo betufunye beerufu mu nkola yaabwe y'emirimu so ekiddako ŋŋenda kuweereza fayiro zaabwe mu kakiiko ate akalala ke bayita Public Service Commission babeetegereze ate oluvannyuma tulayize abantu abo bweba nga bayiseemu ate tutandike okuyingiza abakozi mu disitulikiti yaffe
1: kinajjukirwa nti disitulikiti y'Wakiso kumpi ekulungudde emyaka ebiri n'ekitundu nga terina akakiiko akagaba emirimu District Service Commission era ng'ebintu bingi ebigasa abantu bibadde byesibye Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
0: Bibadde bikyali bityo district yewa district esaza lye Kyaddondo litandise okwenyumiriza mu tekinologiya nga ligamba nti aliyambye nnyo mu kiseera eky'okusitula omutindo ogw'enkola y'emirimu awamu n'ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu ssaza lino bino byonna omwami wa Kabaka akulembera essaza lye Kyaddondo Kaggo Haji Ahmad Maganda Azimatoofu Ssaalongo asinzidde ku mbuga y'essaza lino e Kasangati mu disitulikiti y'Wakiso n'abaako by'ategeeza omusasi wa Radio Simba ku ebyo ebituukiddwako mu ssaza lino engeri gye lize likolamu emirimu gyalyo n'okulungi ya woofeesi zaalyo
5: olabira ddala nga tuli wala nnyo kubanga buli ofiisi erimu kompyuta era ne ku reception kompyuta weziri tetukulaakulanye bajje beerabireko balabye entambula etambuza mu mirimu gyaffe amasanyaze tutegana ag'enjuba ebitaala byaffe tubiina tutega ab'enjuba beera ng'ekiro twaka natuwe ya misamaz ama ngenju bojiano laba wifi tuina mwantuwe lovera wanubotuka kusaze cha don't shkwe takisa kwe sa datawo datawo yunga bimuzi kuwa saza noveranga utambuza imini mojuburungi nyonga toga ama teate sina data wifi tuafuna
0: kago maganda azimatofu sarongo agamba nti basao ni nkola jibatu umempaji nti eneba yambye nyo okutambuza imini mojaka baka
5: mpaji yewo tuka kusaza sasa wala vikabulungi nyo inza nuganti wavoli mbi mulibi yawa kufanga bantu ulabo kutebe ulimo wa batunde kubutebe nenga batunde mbisikilize wasawe vulungi vizimbe visige pevers zona zinyirira road curbs zona zinyirira nsige rangi vizimbe visige rangi tuita mungkoleyo mpaji nereo tuyambira mungkoleyo ukula vile saza nukule mili mjaka wake mirali kubili umulanga bana chadondo mwena uli muntu azaliwe chadondo uli muntu akolere chadondo kubanga abyo chabantu banyu nyo tuzaliwa wala na itu jatukolere chadondo na iyi ku chadondo mwe tujja ka senti
0: wali wona abamu kubami bakabaka okuva miruka ejenja bulo kubadde ko musale busukuma omuluka gwe gurude ne mitube esatu ngabakubiriza abantu na dala bakabaka okujumbira enteekateeka eziva mu bakabaka
6: pengaba mibe miruka nimpaji tuyamba nnyo kulabanga tulaga obuvunaanyizibwa bwe tuyina eyokulakulanya Buganda okugiza ku ntikko wamu n'okulakulanya sazaali yaffe era nkubiriza abambe miruka bonna n'abatongole okwatira wamu okulabanga abantu baffe babategeeza obuvunaanyizibwa bwaffe bw'empagi
7: era nyongera okubiriza abami bakabaka bonna buli mwami waali okwongera okulaga amaanyi mu byakola mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka n'okukuŋŋaanya ebyo byennyini amakatale agaba gatuweereddwa tusobole okulaba nga tusa Buganda ku ntikko tusobola kutuusa Buganda ku ntikko ng'omwami w'oli weefeebya
0: mukaweefube w'okutuukiriza enteeka okussa mu nkola ebiragiro bya minisita avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu bala mbalugahara aba disitulikiti ye poliisi mu disitulikiti ye Namayingo eriko abantu abiri mu omu beekutte mbwekoze potolo otoko wenja nekwatiramu abamenyi b'amateeka ayogerera poliisi mu kitundu ekya Busoga East Kasada Michael aliko byannyonnyodde ku kye bakoze
8: Polisi Namayingo yakoze ekikwekweto ekira ekikesezo olunaku lwaleero era nga target yabadde mu bifo byetusuubiranga mubeeramu abakyamu mu tawuni kansu ye Namayingo ekikwekweto kyakoleddwa saawa 7 ez'ekiro nga kikulembeddwa DPC ne OC era nga twatunulidde nnyo ebbaala n'ebifo ebikola okususa saawa ezaali badde entufu ezokoleramu abo abazanya emizannyo n'ebifo omusuubira okuba nga mubeera abakyamu abantu abiri mu omu bakwatiddwa nga kuno kuliko 13 nga basajja n'omunaana nga bakyala basangiddwa mu bifo eby'enjawulo okuli bbaala nga ezisinga zirimu music nga bamuzanyira waggulu nnyo bano bonna bali ku CPS Namayingo nga n'okunoonyeza kukyagenda mu maaso
0: mugamu ku mawulire ge tufuna okuva ebweru w'eggwanga abo buyinza mu ggwanga erya China bayimirizaako ku mulimu gwe babadde bakola ogw'okudduukirira abantu b'e Nepal ne Tibet ku nsalo y'amawanga gombiriri balabe obanga basobola okufunayo abalimu akalamu n'abalala abaafiirayo babajeyo ne batya nti ate waliwo amazzi amalala geeyongedde okubimba nga kigambibwa nti ennyanja ezimu zeeyongedde okujjula olw'amataba omuwendo gw'abantu abaakafa bukyamataba galumba kitundu ekyo bagutuuse ku bantu 475 era poliisi y'e Nepal egamba nti wayise saawa 48 bukyamataba agaasoose gava mu nsozi ezo eziyitibwa ez'e Himalaya abantu nga 5 bateeberezebwa nga tebannaba kutegeerekeka wa we bali era nga 10 eby'abalambuzi abatali bamu abava mu mawanga ag'enjawulo abalumba awamu n'okulambula ensozi ezize Himalaya na buli kati abamu mpaawo amanyi gye bali eddakiika ziizino kati ziri 10 ezaakayita ku saawa 3 ez'okumakya

0: kwe kuzanyira ku bintu by'omufu. Omusango gwo ogusobola okusibya ebbanga etaka wa myaka etaano oba okuba fayini. Nolwekyo olwakadde katukome wano waliyo naye nga tukubiriza abantu olunaku lw'enkya tukeere tukwate n'amaanyi mangi olwe nga tulongoosa eggwanga lyaffe tubeere bayonjo.
1: Okay, tuzamusegedde enkya kulongoosa.

0: Eda chikeriemu ye akaita kusawa nyazi nezakala samayanzi. Mwasuze mtiwe wanafewa abatu uliriza galimu bujuvuga no nzewa gumachisule. Waluwa musajia abada akola omulimu ogwo kusaba za abantu ku pichipichi ogwa kazi bwako gwa boda boda. Mu district ye Mityana aluguze mu obulamu. Omusajja ono Peter Ssebukulu kigambibwa nti atemuddwa mu kireki kesezo olwaleero era abamuse pichipichi ye ne bagenda nayo. Joseph bali kudemba agasakira radio Simbe Mityana byafunye ku nsonga eno bibino.
1: Temu lino libaddewo mu kireki kesezo nako olwaleero mu bitundu ebimanyiddwa nga ewaabiranga ekibira Kaweziike mu luka gwe Busuubizi mu division y'etamu mu munisipaali ye Mityana nga omugenzi kigambibwa okubeera nga gye yabadde atutte omusaabaze kyokka eno ne bamukubirayo ennyondo era pikipiki ye ne bakuuliita nayo. Katimbo Vito ye ssentebe w'aba boda boda ku Wabigalo stage.
2: Nze Katimbo Vito chairman wa Wabigalo stage. Tufiriddwa memba munnaffe yakubiddwa ennyondo mu kire ekikesiza leero mbeera ya nnaku. Amannya ge Ssebukulu Peter nga badde awangalira Kikuuma Mbogo baamukubidde mu Kaweziike ekyali ekibira edda naye kati wadde sikibira naye erinnya lye eryo. Ab'ebyokwerinda kyenyinza obagamba bongeremu nnyo mu screening ababooda abavuga okusingira ddala tulowooza nti abakuba ennyondo ezo baboda bannaffe kuba teri ayinza kukuba nga takumanyi ebiseera ebisinga amala kuma. Ssebukulu ateekwa okuba aweza emyaka nga 3 n'okusoba.
1: Mu kiseera we tuteekateekedde emboozi eno nga poliisi ye Mityana ezze n'eggyawo omulambo gwa Peter Ssebukulu naye gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mityana. Abiyasari Ssebugwawo ye ssentebe wa LC Sooka ow'oku kyalo Kikuuma Mbogo omugenzi gy'abadde awangaalira ono twogeddeko naye.
3: Nze Ssebugwawo Abiyasari ssentebe w'Ekikuuma Mbogo. Kitalo nnyo tufiiriddwa omuntu waffe Ssebukulu Peter abadde avuga booda yabadde ava okutwala omusaabaze ekiro ne bamukuba ne bamutta. So kitalo nnyo era tuli wano Ekikuuma Mbogo ne tukubiriza abantu bonna okulaba nga tufuba okulaba nga twerinda.
1: Ku lwa Ssedumire Bwaggula Ssimba, nze Joseph bali ku ddembe Emityana.
0: Ekiwendo ekyalangirirwa gye buvuddeko ku nsonga ya takisi ezaafuukaganyegenya agakira amalibu kireetedde abantu abamu okudduukirira ebifo ebiryongoosezebwamu ebidduka balabe obanga ebidduka byabwe bisobola okulongoosebwa biddeyo okukola omulimu gw'okusaabaza abantu. Kino kireetedde eggalagi ezipaka ezikolerwamu ezikanikirwamu ebidduka bino okujjuza ennyo ng'emirimu emirimu egisinga gibayinze. Mu galagi eziwerako okwetoloola ekibuga Kampala emmotoka eza takisi ezirengerwayo mu kitundu ebyamwanga 2 Road ku galagi eyitibwa South Africa Garage ebidduka ebiwerako biri wano bisimbye era Sam Ssebunya maneja wa galagi eno aliko byatunnyonnyodde.
4: Obanga obadde omukolerako emabega akubuulira ekintu obuzibu obumutuuseeko ate nga naawe okulaba tufuna obuzibu okufuna ebikozesebwa olw'okuba bajja kyabaguddeko obugwi tebalina ssente ne baagala tubawula ate nga naffe tetulina. Bwe buzibu kati obusinze okukola jamu galagi. Ekyokubiri tulina obuzibu kati ennaku zino obw'amasannyalaze. Mmotoka zino bwe tuba tumaze ozikolako ziba zeetaaga amasannyalaze okuzzaamu entebe ezo n'okuzzaako ezimu zibaako gaadi n'okuzizaako gaadi n'obutanda tuba twetaaga okuba n'amasannyalaze nga tegavaako. Tufunye obuzibu nti okuva ku ssande tetulina masannyalaze gajja bwe gavaako bwe gaddako. So nakyo kirina engeri gyekikosezaamu emirimu n'okukulumya emmotoka zino okuvaawo.
0: Abamu ku bannyini takisi bagamba nti bakyanoonya kwe banajja ku nsimbi batwale emmotoka zaabwe bazikanike. Abalala bagamba nti bwe baalangirira ekirangiriro waali tewaliiwo nsimbi nga balina kuzeewola balyoke babeeko kye bakola. Abakulembeze ba takisi mu bitundu ebya disitulikiti y'e Mubende basabye abagoba ba takisi nti mu bbanga ery'ennaku 10 eryateekebwawo minisita w'ebyenguudo n'ebyentambula okukwata takisi ganyegenya ezikyalemedde ku nguudo bali yeeyambise nnyo okuddaabiriza emmotoka zaabwe basobole okutuukana n'omutindo. Nga bakulembeddwamu ssentebe w'abagoba ba takisi e Mubende, Dumba Moses bagamba nti basisinkana abakulira akulira ekitongole ekibiina kyabwe Yutofu Rashid Sekindi n'abatu nebatuuka kunzikiriziganya nti bo benyini ng'abakulembeze balina okubeera ekyokulabirako eri abavuzi ba takisi okulaba nga basigaza omulimu gwabwe. Duma Moses agamba nti Rashid Sekindi yagezaako okwogeraganya ne gavumenti abatakisi baabwe bweyakadde basooke batereza ebidduka byabwe wabula gavumenti neegaana.
5: Twali meeting nga bassentebe okulaba butya bwe tugenda okuba nga tuddukanya takisi okutwaliza ewamu mu Uganda. Ne tutuuka ku kintu ekigamba tufe bennyininyi nga bassentebe fe tuyitandikirwako okubeera nga tukola ekintu ekisaanidde okuba nga tusigaza abasaabaze baffe naffe fennyini baddereva okubeera nga tuli balamu. Gavumenti neeyisa amateeka agugola bagakola gati naye mukama waffe Sekindi n'agezaako okuba nga asaba naye ndoza gavumenti yaganye teyamuwuliriza nga tusabemu nnaku 10 abantu baffe tubawoninge emmotoka ezibadde zirina obulamu tubutereeze ndoza gavumenti yaganye naye ng'abadereva abagondera gavumenti tulina kukkiriza ekyo ekitambula tutambule n'ekyo kubanga bina ekyo kitufuula abalamu obulungi era nkubiriza abadereva okuvuga obulungi n'okubeera n'emmotoka ezirina ebisaanyizo ebirungi kubanga kye kimu ku bikuuma obulamu bwaffe n'okutambulira mu mbeera ennungi.
0: Basalirwa Fred omuwabuzi w'abatakisi e Mubende agamba nti ye musanyufu n'ekiragiro ekya minisita ku nsonga eno.
6: Etteeka lino mukama waffe eryaleese twalisanyukidde ku luddo lwaffe kitwongeramu okulaakulana okwongera okumanya ebintu eby'omulembe byetaagisa mu ki mirimu gyaffe. Twalisiimye era lwakuba yalitaddewo mangu mawo nga tasose kutulabula kuba twagezezaako okusaba okwongera okutulabula twongere okulongoosalongoosa ku mmotoka bwaffe omanyi obumu bwa maloni nga tweyiyayiya mpola tulabe nga tutambula n'omulembe naye mukama waffe yakoze eki yakigaanye etteeka n'etandikirawo okukola. Ne baddereva baffe bagonvu twayogedde nabo abatalina pameti ziri valid bazikoleko ebisaanizo ebyetaaga ku mmotoka babiteekeko nga tukozesa ku busente bwaffe obutonotono tusobole okutuuka n'omulembe. Naye nga ekitusinze nnyo okutunyigiriza ze nguudo zaffe katusabe minisita waffe nga bwe yakoze etteeka eryataddewo ne ku luguudo atuterewo obwangu nga bwe yagambe kubo litereere kuba lirisinza okumalawo emmotoka zaffe. Emmotoka zaffe simbi nungi nezifuuse embirwa kkubo Mubende Mityana kubo lyo libi kati.
0: Oluvannyuma lw'emyaka kumpi ebiri nga disitulikiti y'Wakiso terina kakiiko kavunaanyizibwa kugaba mirimu aka District Service Commission, enteekateeka eno kyaddaaki etukiziddwa. Omusasi wa Radio Simba aliko byagikuŋŋaanyizaako.
7: Abantu bana be bayisiddwa kansu ya disitulikiti eno okubeera ku kakiiko akagaba emirimu aka District Service Commission, nga kuno kuliko Dr. Timothy Mutesasira nga ssentebe waako era ng'ono yaliko mbaka mu Parliamenti, yali akiikirira Busiro East, Serunkuma Bashir ne Mubezi Majorine Kalemera nga bano nno bombi basomesa abatendeke wamu ne Najuma Juliet ng'ono yaliko RDC. Bwabadde awaayo amannya g'abantu bano okusobola okubaganyizibwako ebirowoozo mu kansu ya disitulikiti eno, ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti eno Engineer Ian Kyeyune akakasizza ba councillors nti abantu bano bana abalondeddwa okulira akakiiko akagaba emirimu disitulikiti eno bantu beerufu nnyo.
8: Kituufu akakiiko kano twakalonze nga tukekenneenyezza nga tunulidde abantu abavunaanyizibwa ate era nga tunulidde abantu be tusobola okujjukiza nti mu kiseera kino twetaaga ekintu kimu, akakiiko akataali enguzi. Ekigambo ky'enguzi kye kyayonona obukiiko obwali wano. N'olwekyo mu buli ngeri zonna twatunulidde abantu bano nga bamu ku bantu be tuyinza okwesiga era owulidde nga buli ayimuka okwogera agamba tuzze wano okuggyawo omuze gw'enguzi. N'olwekyo ensonga enkulu yatulonzezza abantu abo kujja omuli omuze gw'enguzi. Ekyokubiri, bantu babadde bakola mu bantu.
7: Dr. Timothy Mutesasira nga kati ye ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eno akatongozeddwa olwaleero akakasizza bannawakiso babadde ayogerako ne Sseddumire Bugula Simba nti bagenda kubaweereza bulungi n'obwerufu
9: naye nga tujjidde mu kiseera nga erinnya lya District Service Commission Wakiso lyafa. Naye kye tulina okusookerako kye tuzze nga tumaliridde twagala okulongoosa erinnya lya ofiisi eyo omulimu omuntu agufune nga ayise mu makubo amatuufu.
7: Ye akulira abakozi mu disitulikiti eno Chief Administrative Officer Judy Makabukenya asimye nnyo kansi ya disitulikiti eno olw'okulumirirwa bannawakiso n'esalawo neeyisa akakiiko akagaba emirimu District Service Commission, agamba nti ebintu bingi bigasa abantu bibadde byesibye era asiimye nnyo ne ssentebe w'olukiiko olukulema disitulikiti eno Yani cheyune
10: neba za katonda ti district council ya feyo wachiso esibodo kuyisa amanya agaba members abaka chiko aka district service commission neba za district executive ngikulemberwa engineer Ian Cheyune abasobode okutula mu lukiko lwa executive nebalonda amanya agabantu betula abanti bali no buvunanyizwa ate bali corrupt free twabalondo denyo twebuza abantu abenja ulo etuzuza anti abantu abwe tufunye berufu nkola yabwe yemim so ekiddako ngenda kuweleza failo zaabwe mukachiko ataka lake baita public service commission babetegereze atoluva nyuma tulaiza abantu abo webanga bayisemu ate tutandike okuyingiza abakozi mu district ya fe
7: kina jukirwa anti district ya Wakiso kumpi ekulungudde emyaka 2 n'ekitondo nga terina akachiko akagaba emirimo district service commission erange bintu binje bigasa abantu bibadde byesibye Sabwe Fred Mugabi, Rio Simba, Wakiso.
0: Agafu butuka mkwange liyano uwe gagama ati omukule mbezo wensikirano haradi uwo kutano hafude kujobu kulu chinana mwenda. Uluva nyolo kutuwa aliwa mduwa alilo wike ise ajianja webiru wa debi alibi SB Musai. Uluviri ulueno uwe luga ambanti hafude kumacha sawa nga kuminabili neda chikama kumina satu mutano uluwa alilo. Mduwa alilo elie guanga elie mchibuge chukulu osilo. Mauli lea gavayo gagamba ntiembe ntipendera wagulu kulubiri ejidwa ayone siwa wakati kumurongoti akabone lea kukukungu baga abantu bomugwange lio babade bali ndira okuli lea mauli lea gakwata kumuntu wabwe haradi ngono ya soko kuzalibwa munowe buchiasa eche kuminena chivao elanga ono elanga Irangono yadda mbigere ebye yali omukulembezo w'ensikirano ow'eggwanga eryo eddakika 13 zimaze okuyita Kalasa Mayanzi genfundikira genatandise matulutulu mbagaliza sabiti ennungi
11: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
12: eno yesawa yendala
13: kulubogola

0: Zebidayo Mwesige yali minisita avunaanyizibwa ku byobuwangwa mu Bukama bwa Toro agamba nti okufa okwalukira abasajja kubamenya emitima ekitayogerekeka era n'agamba nti obukama buli mu kyobeera ekitayogerekeka. Mwesige agambye nti obukama bwa Toro bugenda kukungubaga ennaku mwenda mu butongole nga mu kiseera kino emikolo egy'obuwangwa mingiko egigenda okukolebwa mu lubiri e Karuziika nga balindirira enteekateeka yonna ekwatagana n'okuziikibwa ogw'omukama. Bibadde bikyali bityo obwakabaka bwa Buganda ne bukungubagira oyo nnyimba Kabamba Iguru Rukidi ow'okuna eyavudde mu bulamu mu kiro ekikeesezza olwaleero. Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II eyalondebwa okubeera omu ku bakuza era omulungamya anyoleddwa nnyo olw'okufiirwa muto we.
1: Olunaku lw'eggulo nabadde n'omuhikirwa ye Katikkiro w'ettooro Oweekitiibwa Calvin Armstrong Bwomiire ne tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo mu ngeri etali ntongole era oluvannyuma katono yantuusizaako amawulire gano ag'ennaku era ag'entiisa era nange mangu ago amawulire nagatuusiza ku Ssaabasajja Kabaka era n'anakuwala nnyo n'asaasira nnyo ab'oluli olulangira mu Toro n'abantu ba Toro bonna. Omukama oli abadde akyali muto kubanga yazaalibwa mu 1992 era Toro yonna ebadde mulamu essuubi ddene naye ne Uganda okutwaliza awamu nga bwe mumanyi Toro ne Buganda zitambulira wamu okuviira ddala ku ntandikwa y'obukama bw'e Toro awo nga mu 1883 era abalangira bangi n'abambejja b'e Toro bakuziddwa bakabaka ba Buganda n'omukama oyo nnyimba bwe yatuuzibwa obukama bw'e Toro Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yateekebwawo ng'omu ku bakuza be. Awo nno nnyolwa kungi tuli wamu ne Toro tusaba abantu b'e Toro bonna basigale bumu era enteekateeka zonna ezinaddirira kugenda kw'omukama omuhiikirwa ajja kuzitutuusaako tusaba Katonda omwoyo gw'omukama oyo nnyimba Iguru ow'okuna agwanirize.
0: Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe nga akwata emirimu gye agikolera munisipaali y'Enjeru Richard Kakwenzi Kurisi akubiriza abasente b'abenkiiko ez'ebyalo baweereze bulungi abantu abaabalonda. Bino byonna bibadde ku mukolo ogw'okulayiza bassentebe ab'ebyalo ku kitebe kya Nyenga Division mu Njeru Munisipaliti mu disitulikiti y'e Buikwe.
2: Richard Kakwezi ategezezza nti bassentebe b'ebyalo bantu bakulu nnyo mu kulaakulana y'eggwanga kuba bo gavumenti kw'etandikira ky'ova olaba nga ne sitampu y'ekyalo eriko akabonero k'eggwanga ekitegeeza nti eggwanga liri mu ngalo zaabwe.
3: Tugamba nti mwe bakiyame gavumenti etandikira ku mmwe. Mwe gavumenti ekola ki? Esookerwako era mmanye nti ku sitampu yammwe kuliko embulemu ya Uganda ekitegeeza nti Uganda mwe mugirina mu ki? Mu ngalo. Mulina okumanya nya obuvunaanyizibwa obw'omukulembeze omulungi era omukulembeze aweereza abantu ali atya. Olina kubeera muntu eyeewa ekitiibwa ate era nga wa eggwanga lyo n'abantu bo b'okulembera ekitiibwa.
2: Mu mbeera eyo Kakwezi asabye abakulembeze b'ekibiina kya NRM okulaba nga bafuba okwagazisa ab'ebibiina ebirala ekibiina kya NRM nga ye bw'akola nga waliwo omuvubuka ow'ekibiina kya NUP ssentebe w'ekyalo kya Kigudu bwe yakyusa n'adda mu kibiina kya NRM.
3: Active nga bwe mbagamba nti ofiisi ya president erina kumakuma bantu bwe bati bajje gye tuli twagaza abantu gavumenti yaffe n'ennungi kati omwana ono tumuyingiza mu kika ekipya kya NRM avudde mu kiri ekya kale eri ayingidde mu kino. Aleluya. Hey, mumusabire aleme kufuna mwoyo enamukyusa amugebusa wabula anywerere ddala mu ki
4: eyanze nnyo mukadde wange RDC ateera okunyaniriza mu mugendo guno.
3: Amina
4: ogwa yero.

0: Echo.
1: Erinya yenze mwanje Peter Stoke mpya bwe neita.
0: Aha, olisoko. Tuba tukwamba MK.
2: Musumba bam Moses Sentebe wanyenga division asabye ba Sentebe byalo okuweleza abantu nga tebetidirira. Kuba abatuuze babasubira mu bingi bye babasubiza.
0: Munsi yobukulembeze erimu ebintu bino. Ekisooka erimu ekitiibwa. Ekyokubiri erimu okwewaayo. Ekyokusatu erimu okwerekereza. Erimu okutuukiriza ebyo abantu bye bakusuubiramu. Abasinga obungi mwabyogera nga olwa pressure y'akalulu. Naye bwe banga eri pressure, gezaako okukola ekyo ekisaanidde okukolebwa. Olabe ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa abantu bye baakukwasa. Togezanga nga bw'ofunye obuyinza nti weemalirire. Ebintu bigenda kwanguyira ng'oliko na ttiimu waka.
2: Yasini Chaze akubiriza basentebe b'ebyalo obutalya mu batuuze baabwe lukwe nga beekobaana n'abagagga okubanyagako ettaka lyabwe.
3: Basentebe bange tujja kukisimbako essira tulwanyise abagagga abo abagala okusanyaawo abatuuze baffe. Etteeka lirikkirira omugagga yenna waba ayagala okubaako ne kyetaaga ery'abatuuze abawandiki abategeeze. Ekyokubiri awoowa abantu omukisa okuba nga bawa obusungu si bonna ku byalo tebalina obusobozi obwegula.
2: Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba wano mu divizoni y'Ennyenga mu disitulikiti ey'Ebuyukwe.
4: John Baptist Gozi omugoba w'emmotoka eyagwa eyaviirako akabenje akaafiiramu bannamawulire babiri aba omukutu ogw'amawulire ogwa NBS e Namulanda ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe asindikiddwako alimanda mu kkomera omulamuzi atula mu kkooti ente ye Kajjansi. Omusajja ono avunaaniddwa emisango etaano asomeddwa emisango etaano okuli ebiri egyaviirako abantu okufa ng'avuga n'ekimama omulala ogw'okuleetera omuntu omulala okulumizibwa ng'avugisa ekimama era okuvuga nga yeekeseredde obugonja awamu n'okuvuga mu ngeri eteri ya buvunaanyizibwa. Kkooti emusindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu Agusito ow'omwaka ogw'2026. Amawulire agakwata ku kabenje kano gagamba nti emmotoka ye yatomeragana bwenyi ku bwenyi ku saa 8 ez'ekiro e Namulanda kumpi n'essundiro ly'amafuta erya Starbucks ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe nga yali Toyota Hilux pickup n'etomera y'abannamawulire eyali Toyota Alex. Ng'obulimi n'obulunzi bugenda bufuuka ensonga mu Uganda, abalunzi baweereddwa amagezi okusigala mu mulimu guno batuukiriza ebigendererwa ebitali bimu naddala ebyo ebibalambikiddwa omusawo w'ebisolo okuva mu Bugerere Veterinary Drug Services e Kayunga Ernest Kyambadde ayogeraganyiza muno omusasi wa Radio Simba.
5: Kikyo tulina okwongera okukola nti oyo alina ettaka asigaze erirye nga asigadde mu bulunzi n'oyo akyayagala okwongera okusigala mu bulunzi tulina osooka okukolera ddala kwe kulaba nga tukyusa endyo kubanga tugenda kusigala nga tulundira wafunda te bwe tulundira wafunda kitegeeza oba ogenda tuteekamu bintu bingi okugeza nti system gy'ogenda okuddako mwe muli zero grazing tobikkiriza nnyo okutambula ne tuba ne semi intensive nga kugamba zirina bu paddock mwe ziriira naye ayina kukyusa buliyo ove ku olwo olunaleeta amagoba amatono kiseera ekinene ve ku olwo olulyo lunaaleeta amagoba amangi era mu kiseera ekitono enteezo ennene mu nkula yeekoma okuba ennene kwekulya kitegeeza olina okuba n'omuddu.
4: Agambye nti abalunzi beetegefu okutuukiriza omulanga gwonna ogw'oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okulaba nga basitula omutindo ne bye bakola okwettanira tekinologiya.
5: Bw'obeera ne mwanyi bw'obeera n'ente eguba mulimu so nga ebintu era bivaamu ki sente ate weeba ente beetuwa amata amata gavaamu emmere eri kompuliti oba ejjudde kuba amata gavaamu buli kimbota enzika bwayedde zisigadde byonna so mulamu mulungi era mu kwongera okukola ekintu ekyo ngaffe abalunzisa abasawo abalimisa nti tuba tulina okwongera okunyonyola abantu kyekyo kulaba nti tutumbula omutindo oli bwawulira omulanga gwa Katikkiro nti ente ya Kabaka mu maka obukosi tebayiye Kabaka naye bayiyo lwakuba nti kiyita mu pulojekiti eyo gy'abagambye kati ffe tuba basaala okwongera okunyonya ettaka givenga kati tekikyali kizibu wabula kati ekizibu ye tekinologi.
4: Eddakiika 14 zimaze okuyita ku saa 8 ez'olweggulo.

0: Edda chikazizi na zuweze sato wezi seko sawa kumi ya zaulio gulo. Musibi mtiano banafu abatu uliriza. Agobu deu na kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Okufa kuomu kama uobu kama uwe tolo. Oyo nyimba kabamba iguru lukidi uoku na. Katiyo na kuruwa ilo mubutongole. Kulangiri dua okuita mumitindida jona. Ejobu wangu ejino kuhiti wamu. Chinono nechigula u esule yoku kunguwaga. Mubuka mubweyo unako uruwa lero. Katiyo kulangiri kuno. Nga mululimi utolo kumanyi duanga okutuza. Kukole dua walikurubiri uruomu kama. Uruwa karuzika. Mchivuge chefutu potro. Elanga kukulembe duamu. Akulira ulio ulangira. Omusuga. Omulangira chaus kamurazi. Katiyo mkolo guno. Guise mumitendida jona jona. Ejino kubanga jiti wamu erango kolebwa chidideo kufao kwa omuka maje uvudeko buwebu tiobuka mwetolo nebulangi ilanti ukungu waga utandiso unako uluwale ilo kati maziga maitirivu ukuveri mbolio ulangira gata kuwa abantu bonabona mbuka mwetolo yo kotekane bachifu gata kona abantu wabala gata kone banda maulire baku nganyo wali mulubiri kamula sono nakolo kulangira na gamba anti omuka ma unako uwejo Ude waka ungezi, mugwange ya United States of America, ya yon noji ya nyukido ula mbwenseno, kubanga jiva dafu nilu ubu janjavi.
1: Ni wanga kumanyisa nienda ya toro na Uganda yoto, kumanyisa za kimu ofisha le, njyo mkama, watoro, ahuli, ahuli hile, usla heru.
0: Kati okusinzira ku buwangu obwe toreyo, ovunanyizibwa obw'obutongole mu kulangirira okufa okw'omukama abeera ali mu buyinza kukolebwa omusuga oyo nga yakulira oli olulangira kakati kamula sono kitegeeza nti afuuse omuntu asookedde ddala okuvaayo mu butongole n'alangirira nti obukama kati tebuyina mukama oluvannyuma lw'okufa okwoyo abaddeyo kati okulangirira kuno okukoleddwa bangi babaddewo era byonna byonna ebigenze mu maaso ne babyota buliro kati oluvannyuma lw'okulangirira Awo nyini nyini mu lubiri kamula salagide ba memba abekika ekyaba sita anono nga bamanyiddwa nga abajaguzi okubanga bateekateeka omutendera oguddako mu nsonga ez'obuwangwa kati abajaguzi aboogerwako anono we bavunaanyizibwa okubanga bakola obulombolombo bwonna mu lubiri kati nga bambadde ebyambalo ebyobuwangwa kuli n'embugo abantu bano baabulidde olubiri bwe batyo ne balinnya akaswa akonona konga kalombolombo oluddeyo eyono nga gibasinzidde nebalangirira okufa okw'omukama kati ebyetoolo nga tubitadde ku bbali omulamuzi wa kooti eya Buganda Road naku olwaleero asindise yali omujaasi mu gye lya UPDF ne Michael Katungi Mpeire amusindise mu komera e Luzira eyo nga bw'alindirira okusalawo Okwa minister of nines wa kunsongeza simateka gatakone sigi damuzi. Kuchokula bango omuntu ono. Oba webwa yomu mikone eja Amerika ubaneda. Katika tunji ono. Amerika eno ye mwagala. Avunaniwe misango ejitali jimu. Omuli ogoku kusenjaga. Omusango ogoku bila nebi okuluwa nyisambu menjibu wa mateka. Gatakono okuba kombu buyambibu ya wayo. Ili akabi inja kaba ya gabi guange ya Mexico. Atenga chumanyiburu unji nyo. Ti akabi inja kanukala angiwa mbutongole. Ntikaba tujo. Akati mu nsala yeyo naku olwaleero eyo kumutimbagana yesige damuzi eno nonge eyitibwa electronic court case management information system omulamuzi Rita Kidasa Nwombe asinzidde awo n'agoba nayo n'ebyasooka Katungi ono byateekayo nga biwakanya bino byonna Katungi ono ayagalwa eggwanga eri Amerika wabula kooti mu Virginia ye mwagala ku misango esatu kino nonga gyekuusa ddala eri ensi yonna bwekituuka mu kukusa ebiragalagala gatako n'okwekubaana okukusa ebyokulwanyisa kakati omusango ogusooka omuntu ono gwavunaanibwa gwe gw'okwekubaana era bw'atyo buwona asaasaanya kussa n'okubeera n'ekiruubirirwa eky'okusaasaanya oba okubunyisa kilogulaamu 5 ez'enjaga ate nga kino kimanyikiddwa bulungi nnyo nti kimenya mateeka mbu nga yali akikola ng'alina abo abatasaanidde ng'alina abo abakyamu ng'atenga kino kibeera kya bulabe mu ggwanga eri Amerika era omuntu gwe bakutte abeera avunaanibwa omusango ogw'okubiri ogw'ekw'okubaana n'abeera n'ebyokulwanyisa okuli zi machine gun gatako n'ebyokulwanyisa ebirala ebyobulabe era nga si kye kyokka kuliko n'okubanga avunaanibwa ogw'okukusa avunaniwa n'omusango omulala ogw'okukusa. Omusango ogw'okusatu nagwo gwetoowera ku kwekubaana, bw'atyo n'akwata ebyokulwanyisa kw'oteeka n'ebintu ebirala, alyoke abiweeyo eri akabinja ak'abatujju akamanyikiddwa obulungi ennyo tikamenya mateeka. Poliisi evuddeyo n'erabula abantu okwegendereza era beewale okusika omuguwa n'ab'obuyinza olunaku olw'enkya. Eggwanga bwe linaabaliddamu okulongoosa okw'obuwaze, kunonnonga kwa mulundi gwakubiri. Poliisi weeyogeredde ebigambo bino ng'egaziyizzaamuko ku bungi bw'abantu abayina okuttirwa ku liiso, era nga bino byonna bibadde mu bubaka obufulumiziddwa poliisi olunaku olwaleero okuyita mu mwogezi waayo. Kituuma Lusoke n'agamba nti bangi nnyo ku bantu mu bitundu eyo bazzenga balaga obutali bumativu bwabwe, nga bagamba nti bangi nnyo ku bantu abasaanidde okuweebwa enkizo ne bayitawo ng'abalala bali mu kulongoosa nti abantu bano baadde balekeddwa ebbali. Kati Kituuma Lusoke agambye nti omuntu yenna alina okwemulugunya eri omusirikale alina kukola kintu kimu n'amuloopa eri waggulu gye bamusingako.
2: Abantu bwenna tubakubiriza nti mukwatagane bulungi wamu ne poliisi oba n'abakuuma ddembe bonna be tunaaba tudiployinze, ng'era wabaawo ky'otategedde bulungi akozesa emitendera gye tuyina. Oyinza okusharinga information gy'oyina oba okunyolwa kw'oyina n'omusirikale omulala asinzeeko oyo w'oba tokiriziganyiza naye oba the nearest police station. Tubawa n'amasimu gaffe so nago mugeyambise sobole okulininga ensi yaffe.
0: Poliisi weekoledde okulabula kuno nga wazze wabeerawo okwemulugunya kungi nnyo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, naddala ku kulongoosa okwasooka ng'awo obutambi bungi nnyo obwalabikira ku mikutu gimugattabantu nga bulaga abakungu abapoliisi nga baliko abantu abamu be bakaka okwenyigira mu kwera ngattako n'okukuŋŋaanya kasasiro. Kakati abakungu abamu abapoliisi era baakwatibwa mu butambi nga bagezaako okuba abayise ngattako n'abavuzi ab'ebidduka be baasanganga ku nguudo eyo ng'abantu bano bali mu kutambula nga batambula so ng'obudde obw'okutambula bwali tebunnatuuka. Kati okulongoosa kuno okw'omulundi ogw'okubiri kugenda kubeerawo olunaku olw'enkya olw'omukaaga, era nga ebidduka bigaaniddwa okuba nga bitambula okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ku ssaawa nnya ezaakalasamayanzi okusinziira ku poliisi. Okutambula kuno kulina okukolebwa oluvannyuma lw'essaawa ezo ezirambikiddwawo obulungi. Kakati abantu abalala abakkiriziddwa bo okuba nga batambula mu kiseera ekyo kwe kuli ab'ebyobulamu ngattako n'abalwadde abatambula nga bagenda okufuna obujjanjabi. Naye abantu bano balina okutambula obulungi n'ebiwandiiko byabwe ebiraga nti gye balaga eyo bagenda kufuna obujjanjabi. Abalala mulimu ab'ebyokwerinda bano nga kuliko n'abo ab'obwannannyini, era ng'ab'obwannannyini nabo okukkirizibwa kidiridde gye buvuddeko okusika omugu okwaliwo naddala mu kulongoosa okwasooka, nga waliwo ab'ebyokwerinda ab'obwannannyini abaalabibwako nga baliko engeri gye bagaanibwa okuba nga beeyongerayo, era ng'ab'obuyinza b'eggwanga nga babagamba nti basooke beenyigire mu kulongoosa okwo. Bibadde bikyaliwo ebityo yo poliisi mu disitulikiti ey'e Namayingo olunaku olwaleero n'ekwata abantu 21 bano nabo bateeberezebwa okwenyigira mu kunywa omwenge mu budde obw'okumakya, ekintu ekikontana n'ebiragiro ebyafulumizibwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu era minisita agivunaanyizibwako Balam Barugahara. Abantu bano era kigambibwa nti basangiddwa nga bazannya ennyimba wabula ng'amaloboozi gali waggulu mu kinywero, era nga kino kibadde kitaataganya obuweereza n'emirimu eby'abantu abalala abeetooluddewo. Kakati abantu 8 bo bakyala so ng'ate 13 bo baami. Abantu bano wetwogerera bali ku poliisi eya Namayingo Central Police Station nga balindiridde okuba nga bavunaanibwa. Okusinziira ku biragiro ebyayisibwa Minisita Balam, mabaala galina kugulawo ku 9:00 ez'olweggulo mu biseera eby'okukola nyono kisobozese abantu abo abanywa omwenge okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi ngattako n'emirala mu kiseera eky'olunaku. Kati ebiragiro bino era ekiruubirirwa kyabyo ky'ekyokulaba nga okunywa omwenge waakiri mu baana nga kukendeera. Oluusi abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu babadde basusse okwesiwa amagengere nga bena babikolera mu kiseera ekikyamu ddala wabula nga kaakati balina okuba nga bakyusaamu. Minisita Balam Barugahara ono yalagira abakulembeze bonna mu gavumenti ez'ebitundu babeere nga bateekesa mu nkola ebiragiro bino, era n'agamba nti oyo yenna anaasangibwa nga akimenye ajja kuba nga agolwa ettumba kubanga n'amateeka weegali. Kakati abantu bano abakwatiddwa bo bategeezezza nti omwenge gubadde banywa babadde bagunywa mu biseera kubanga nti baasuze bakola akakati ezo ze baakozeewo ekiro ze babadde bali mu kunywa wabula abantu bano babuuziddwa okuleeta obukakafu obulagibwe byonna byonna bamu ne balimu okubanga babuleeta kakati ku lulwe Emmy Mitala onooye mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Namayingo asinzidde awo n'agamba nti ebikwekweta eby'ekika ekyo byakweyongerayo magombolola agatali gamu mu disitulikiti eyo eyo nno ng'oluusi kirabika nti abavubuka omuze ogw'okukeera okunywa omwenge baguzosizza era nga balina okugololwa ettumba ayogerera poliisi mu Busoga East Michael Kassad naye agambye nti ebikwekweto bino byakubanga bikolebwa okwetoloola disitulikiti yonna era nti n'abaduumizi abapoliisi mu bitundu ebitali bimu bagenda kubuulirwako bongera obiteekesa mu nkola.
3: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
4: Edda nga mukamwana tayita mu luggya lwa Sezaala we misana ng'aluyita bbali nga bajjajja bawanuuza nti bw'akikola ayinza okuleetera Sezaala we obukono akankana. Naye amagezi agaali mu ekyo nti waleme kubaawo kikemo okuva ku njuyi zombi.
3: Okukwe kumanya bugagga.
0: Edda kikazi zino ziweze 14 ziise ku ssaawa 10 ez'olweggulo.
3: Abugega badda amawulire ku Radio Simba.
5: Neno yesawa yedala
6: kulubogola Simba.

0: Stink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 2 zokka. Must be Stink. From the makers of Pepsi.
1: Abalimi gana amasanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakulide sike yemboge yomulembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumira kasanja. Emeruka bulungi. Egeja. Atenge sibira dela bulungi. Okuva mu company ya Stackers. Atemu abalimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya Star 96.5 F1. Nayoba jirina. Egeja nyo. Atenge bala bulungi dela. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chikumi na chikumi muatano. Kuchikolo chimu. Kwa yeta agensi gozino. Genda kwa ofisi zaabwe. Ezangibwe wankulu kuku. Nga wakafamu mitala vye kabusu. Kustedet building. Owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga. Atano mobili. Nkaga mutano. Chienda mukaga.
2: Simba kabakola ezizengule.
3: Sanyu jelele. Erudeyo. Kano peka sera. Buli muntu. Erudeyo.
4: Abukane sanyu.
3: Simukuru simuto. Uliriza.
5: Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa 25. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezi ogwo mwenda. Engule ya Simba, wali kapyoli minokumanya. 2022. Egenda kutongozebwa ku St. Mark High School. Kayunga, lugudo lwebusana. Kati jangu ofune senyo elisibuka munono. Musai, nobu wangwa. Abakulu okuyingira omutwalo gumu. Ataba 10,500 zoka. Kati tukola bebusana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, n'ebitundu ebiriranyewo. Muje mubewo ng'abajulizi. Ng'ekibuuzo ekigulangule, kikanula abatono abakulu. Tinta, engule kwa 25. Ngabe kitusibwako, KCB Bank, ekwagaliza okugenda maso, ne
6: Radio Simba.
7: Simba, Hemwe, Mbappe.
8: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
6: Ngaga kutusibwako, Stand Big Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula, buli kirooto kyeyongera amaanyi, naddala nga tutambulira wa

0: Kbet and Vroom. We winner. Kagwira una telekomia unga ya chibi. Nga kumulwendu guno. Ogeno kufuna msogu wangu le motoka. Pichi pichi. Milioni bili buli wiki. Nemi na labinji. Gena kumsaiti ya feku kbet.ug. Ha. Kumulwendu guno na waka pesa kukantu kuoli. Aliko ya toniga star. Emu mnana tanu star. Tanu star. Satu star. Bili hash. Aliko alikuwa mtia niga star. Emu mkaga tanu star. Nya star. Mkaga star. Nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
1: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
2: Amaulia gede mzanyo kwewe mwagwanga. Mutuwanja, ngaga kutusibu wako. Footbet. Toza miaka papulambu wako edeza mumpale. Ngo sawo lukusibina kwa online. Ne Footbet. Zanyakati. Kurwensi mjezi kwa tambukade.
3: Chenda mumusamu kasisa satu femme fenda sima mwanyo kwenye ngamuchatu uliriza paka sawa zigena kubira satu ezechiro ngaba tunizo kwa tugambo nyega sita biviri kumi sita ama kumi aviri sita anamu satu hash fune mpire jovulunji genda kubana fava Footbet teka yo kubanga bakuli indi lide
4: bali ku www.footbet.ug wobo ise ku website oba ku chibanja chawe oba nukwe se simu yoba computer yo sobolo kubira ngoba funa simi pira jokano yabale mizanyi mirala volleyball, basketball, rugby table tennis, bikonde vyona bibira kwa ku www.footbet.ug songa tene biyumba biju demu Uganda yonabulu wetu ulo jakuweda ngo sange chumba cha Footbet atenga akasente buka wangu lobo sobolo kuweda nga uwe buwabulu nji nyaka sente kwa bulu nji yone buka baka umbi baka kusasula tuwabadeko chisasi ujakuweda ngo bauli rao nga tumaliriza nga bo gira kumipira ja weekend nga wabajisubira wajigeno kubanga jitambula kusaidieyo mpola mpola banafu abateka sende mchenje chebye mizanyo sobolo kuweda ngo funa maligebye mizanyo nadala gagebu na iranga buka subido kubanga gavayo kusaidiza yo mpola mpola nenga kujukiza kwa muna Uganda tewera bila msaji amaze miaka abili mwetano nga avuga mtoka zempaka wano mu Uganda ilinya alikoze na ikati atemi imiaka jino jejisembe dabada avuge kekete kekete jogera kuposia nolo akataka mafu mafu tugeende tumuwagiri marking na kuzo mwezi nga abili tuli wali eri Garuga raceway track Garuga akatuwa lukamuko ka tugeendeyo tubenga tusobola kwanga tumuwagira afune motoka mpya urede motoka ya jifu na ajisasuwa na kona akasenika ya kati kweruo gendo kugenda kuru keka gendo kubela nga kamu yambo kubela nga ajimalayo tunyumirwe motoka abazi nyumirwa baga hindi aka mafu mafu akomiewo chiwanja chabi ya mizanyo
3: Viper 0 Entebbe UPPC golemu dakika zili ya sato mwakaga wali wali chitende
4: waliwe ya kateka kukati agama mbu mudide mutawulide mbwe ya cha Viper ulide na itategedo ulio mulala yani mbwe la ina golo mekoli
3: Viper 0 Entebbe UPPC golemu dakika zili asatu mwakaga bali wali chitende wali mkuzanyira kubude buno mpira gwaliji ogugude wo Sometimes Uganda Premier League ya season yeno
4: tegunagwa gusobola nokumazanga kugenze mu gakuli mu goals endala 2 ne kugenda ba 2 kwemu chisobokera dala nenga tewera bila anti butuba tuze ne Footbet tukugamati ogenda balumbo bakube ku weekend iyo nayo no bengo bakuba sawa beziwe era 2 gwe manyante mpira jiba jigenzeyo ne ku no lwencha ku sawa 2 jja kuba jigenzeyo ejo na ko luddako ngakati ejo na ko lwencha olukalala wali mpira 15 VIP jiriena VIP na jiriena katambula ke kagendo kugenda ku sawa nga 3 awo nyiga star 210 star 220 star 5 ash nyiga okay jagenze yode juna kwa uluencha ngambi sita bibiri kumi sita makumi ya bili sita tano ashi njiga oke okay. Tuweza eda chika kumi nasa tu ukweda nga tuza nye draw ya bingo masavu omu mwagendo kuangulire mituwala atano muna nge tuweza njisa mukisa nkumi ya bili zeba kusala kwa kasente katono nyo gezeso mukisa kuto ina kubeda nga kandiji mpagira mupira kuwate mituwala kumi kandiji luka njiza nyemu ngeenda kuangula nina magoba gana mitualo kumi olozobo zanyi mirundi emeka chigezese chengu gambo jachira bango njiga star bili tano tano star muenda emu ash no njiga okay neto ikamu pini oja kubira ngomanya ensonga ngabwe ziri kusaidi zeyo mpola awona woli omulangira chironde galabzi owenja ulo webali kubira ngo uliriza
3: mimi ni mjimutuwa
4: jimutuwa na yeye akuli msaja mkozi nyo
3: Kasirye na yoza nyamu baga manti
4: aboka boka moko Makes Mulangira a happy man wana wendo mungenda kwa gara chiri neda sewa sisobola bwana kasiri echago fani cha walieri eruwero ugambu utia manager Jose Mugisha best man ugambu utia homu vili jawe manyangu
3: ulimuli unji ya gena nagamba weekend yao mfumbe
4: nivimu kwa tando za
3: bambi
4: nivimu kwa tando niku walia uliriza tugenda wa msasi wafe atubenga tumunonyako maimbo topatise wacheka ugambu utia Faruk Sekarara director FA Autoparty sports officer wa Kisoi district yoyo yao ya gama anti mguni bulidu ateba wabamu mfimu mumulai na hapa anajia kuluno naja na kwa nga fegolu tuagala atebe fetubenga tumunonyako
3: nagenda yone mugumi yako mkufilwa
4: na ye wali waka mugumi atena awe no fiwa sweet 18 ugambo otia kansubirenti olibulunji poza atela no kubela nga tugumia banafa abava mutoro region Mtoro region mauli letegaze malunji mwakumye bubi na ye ala watu kwa yageze mugume wanga botu baina mikwano jafibanji nyo na mikwano kwa nkambara innocenti nabo je kanso je to SJ kanso ampuri ya Rona D banji bawele la dala
3: bambi si mauli le malunji beta aga kugumia so
4: na temwera bila banange yuga chiki kusandi eja kubaye tunkane yokuku wali eri ku Green Valley awe manya majije silivi ugambo utia yakutumira wali oli mu bizibu yali akunonyeza
3: na musubwa nnyo na ye
4: tujja kuogera
3: tulabe
4: Tuno nyamu sasi akade kacha tuwa naenga tewera bila ibulaida chika kumi tubenga tuzanya draw nyiga stabili tano tano star muenda emu ash nyiga okay teka mopini
3: Omusa
5: agambati na nabala Yusufu agambati omukumbe
4: tetulina tabu
5: koto
3: ha oba ulirida wae Ovolidaweyo network ayonga
4: ekululi agenda kwe kwa sabi omabya fe
5: watu
3: wanji
5: bengo muntu mamuwa mataba na akalira
3: wanji
5: bengo muntu mamuwa mataba agatwale na agalia na atagatuza kyetidako
3: ebyo biba bisirani
4: era biba bisirani era ge wagawade na agalia ebyo bisirani yaba dani oyo
5: woni nye toku mumaso ndekana tusa ugeza no lya matala pambo pamukuru wangu
4: atera singo omuntu awayiriza nti awadde amataba ngatawadde oloza cheki bakiddako
3: guru kumukuba
4: ate woto bwayogera
5: wamu mukuru wangu daranye to mwana na unde na ye
4: Neti waka.
3: Somo terere woli.
4: Serada neti waka. Oba te wakoma wo msajja gwengo wasigala mu America. Nedda. Tebina bikwataganira. Wano ichuma chetuli mukozesa. Techina wechikwataganira e unit wakayo boboli mu moto kenda birwa muzise
5: apo woto akina
4: yeah
3: sar
5: ko kenda bokenzi

0: Allô?
1: Tukuulira.
2: Naye ate wano gundi ye batigira bulungi. Katulabawo. Kati awo tufuna bulungi. Tugene maso.
0: Nala.
2: Demo munonyeko.
0: Nze munonye na ye network isi nunji. Atenga twandya gaddo kubanga. Tuvera na ye. Gatu demo tumunonye tulabe.
2: Nenga tewera bila dakika mukaga zizibula yetu zanye bingo masavu
0: okomyeo simanyi na ye network eganyi

0: Kati ate obulidde ddala. Kati kola boti, Serwada kola boti. Kankuweleze echo kola.
1: Okay, progress simba kuoli. Na yenga katugene muwike ni gabo gena kupanga itambula. Juki na chino unako uruwalero. Tugenda kupanga tutaandika no mpira wakati wa timu ya Crystal Palace gena kupanga tunga ni timu ya Manchester City. Enye game 2 jetugenda kupanga mpazi tutunulira unako uruwalero. Eranga mpira guno kwa sawa zigena kubela nya. Ezechiro wakena kupanga baza nya mpira ogo. Crystal Palace ni timu ya Manchester City. Andoza mtino mpira ogo naguo mwenyuvunyo. Duli twala banga Manchester City yalwana nnyo okuwangula omupiira kubati gwali mwangu nnyo ne basobola okuba nti balwana nnyo kulaba nti bawangula omupiira ogwo kakati olowooza mu nti ku mulundi guno nga basamba ttiimu ya Crystal Palace naye kyagezaako okulaba nti nno yenyweza olowooza mu nti nno guno gwe mupiira omulala omutendesi Maleska gwalina okubanga agezaako okulaba nti nno yetegekera ddala obulungi. Atulabe wa msasi
2: ali na ushirikili ya
1: kati obadde obadde ki
2: ushirikili yao andi ina data zem kubye abata ina data dolimwe mwa
0: kubye olimba ovudde obadde
2: ina data zem kubye
1: kali
0: kakala atera nacho tekyewunyisa kuba oli Bungereza twakuteeka musendeza
1: yawadde oyogera abantu tebabiwulidde wabadde ogamba kiruli sebo
2: nabadde mbuuza nti senga oli awo omuntu amataba agatwaleyo kubaga wadde naagalya kikuba kitya
1: ebyo biba bisiraani era tobyesemberezanga
0: era naffe ne tubuuza nti oli singa awaayiriza nti yawadde amataba nga teyagawadde kibeera kimufumbe n'agamba nti raddwe mukuba
1: raddwe mukuba
2: kati kigende kulikodi olunaku lwaleero wadde onkume wa mukulu wange yafiiridde omwana omunzaatirire omunzaatirire amataaba tomugamba nti yagada jagaweereza mukulu wange oba owulira wadde amataaba alina okujja nago olwaleero tebiri mukuuza
1: Onoya omolina
2: wandi
1: kale katugende mipira kubanga nakadde kale kakatambudde
2: eto
1: ya urina kulwale lero kusawa nya ezekiro Crystal Palace egena kubanga ettunga ne team ya Manchester City
0: Crystal Palace
1: bu message kati nampala
2: kati yote nakugamba ya Crystal Palace
0: ka message kaka no kaze
2: Nenda kugamba emizibu ebiriyo nga bwegenda okujja otakyewuunya
0: kati neguno bagenda mukuba
2: kugambye tekinaba kutereera ate teyongera kwonooneka bwe kitayanguyirwe sijja kuba kibi ddala n'olwaleero tagenda kukwata mu tugenda waddako kuba embeera ey'okwekalakasa eyitiridde lwakuba tekinaba kuwandiikibwa kena kuwandiikibwako neyeega mu nkambi mweri
1: olunaku lw'enkya
2: njaba kudinezaayo
1: sawa 8 n'ekitundu olunaku lw'enkya Liverpool Nottingham Forest
2: Liverpool nakulyawo juzi wote ngo oyogera ku Liverpool eyo nti erumba nnyo yes erumba nnyo naye bwegambe ku kino ekyogambye ekyokulukutako musambu n'owaata yakusanga obuzibu ereba kati esamba ate bamanyi nyo kitayiza naye nga ne Nottingham Forest naye ebintu si birungi
1: omanyi kyenzijukira kyenzijukira ku irola ng'akyali mu Bournemouth ttiimu
2: yali atukozesa nnyo
1: ebiseera ebisinga ya ttiimu ezasambanga ekibaasi zamulemanga okkuba senga weegendereza infact Royabera nga nebo opposition ya nyingi oba omupira banget nga ya singo kubera na go ekisere ekinene yale mwango kuwangula omupira ya wangula ngo omupira ya so otani kwa kulowoza munti Nottingham Forest yegenda kumuletira ekibasi kati simanyo oba mu Liverpool kina abako chanja ulo wanga basambi ba Liverpool of course bali better kwa kusinga ba Bournemouth
2: kandi bate chanja ulo na ye ne Liverpool amalibu nga manji ya batote nga manji
0: na ya ali waka
2: ali waka na ya amalibu mdaba wakone noting amena si ya liyawa liveli liyayibu kumalibu agenda ni Liverpool
0: ok
2: niyengo mpia guli 50-50 tukene ni Liverpool
1: Bournemouth Everton
2: Everton ya labi alina kutomu nilo ni hene Bournemouth na ye kwa hitu game kutunawa nyo kwa tegeza timu zizino nyidi munaka ninyo na ye Bournemouth ya ye Everton jame na Everton ya alaba angatona uwine yoku bit
0: deni haba pia Coventry Arsenal go yakuba game ya soka ne Hull City yakuba omuntu game ya soka
2: nemuseka basunzi nemuseka
0: ay rasi jako ogera bingi banyiga mangu
1: bane tonza
2: wa yakana ne Hull City
1: ne ne
2: jako ogati kati ali mudia ro da buli mtu amusobola ndangena
1: Ne
0: ano beso bola bano ababi
1: buni na mulaba Coventry wadde bamukuba
0: olya mukuba yali munene
1: teyabi kanga mubinyo of course Arsenal yali nunji ne Coventry teyabi kanga mubinyo
2: wato
1: bwanji
2: wato abanda wakaba wansi zekati wendi bantami baki nani wanda kasi bala yuka burundi ne mbasigila kuru kuba kuma Arsenal nebajele bali ente buka ujukila no sizoni yewete ababa watao tabasikila nga kuru kuba katuka mashi ala yuka burundi babani lewani wani nila mmaseno babika yeke nipo mbige bali yuki makajia wajia kwe kwa taneze jangela ni haru
1: Tottenham Hotspur Newcastle sawe mune ekitundu nakurwencha
0: ogo
2: kakati wacho kukungiriza leka tanya kule
0: abantu bagulize
2: pazi devina terera naye byayo teta kokongela kufinikinda tipo munda na yele embele kichabula ku yakena ne Newcastle paka chabula mu okugula
0: kuze akuzenya
2: atake mutende
0: fikiri funa ye atademu
1: yongeza mu mamoshi yaze
2: ne savio
1: chitegeza olugobo olutebi lwe yongedde okubeera mu kumanyi enjawulo eriwo nti abasambi tebanakwatagana bulungi
0: Newcastle bagenda mukuba
1: Nze lwaki nange nina ndowooza nti Spurs guno mpira
0: agenda go
1: ayinza obutafana na bobi nga bwe yafana na luli
0: tugende ku Sunday Chelsea ayine Brighton bamusombyemu abazanyi nga n'abamu agenda basanga eno mu Chelsea kulisa awaga sembatia
2: bamusombyemu abatambi nga kubanya
0: Ngazi kubani mpozi.
2: Ate jukira.

semu wembe buliyanku yego mwana wasim kati ya liye ya toko tebi gambo uduzo mkambodi ulaba ahimu na bakwano vangarebu gerede mukiri da kochi sita biri tanu tanu sita cherebo biri sema shoke bana bari kafume mukasa mwe bari kwera kunga mutumbude simba bwana kimuriyo mutugumbuzi munabudunga aline munewe anodi wa king sa kugato mchara patricia majolin na sirivi wa chips bagenti bari kuri bogora simba rabagaliza shwa mansega wa mazari wa marunji ngannu gawedde ngirije batayugira burunji mya era madan nengeza ko bakubiriza nti bane urumba fune muko kafansonyi bavumbiye kisiru siru Suoma, novembro é que siru siru mogere com minha. Mo eu cobre como tu fuma moan. Nãze boi enjoga anti gari, ana pesa na mugu moan. Ana kati moan kogu janga, biri ogo kuvili, ba pesa na mugu. Nãze boi enjoga la moan e janga. Sita, biri tano tano stretching da mo biri star. Emu hash, take a ko awo. Kusimu yokuwa kuino kubanga kuriko at least siri injiri biri ku airtime, amini ku airtime. Songa ateku mobile money wakati wenku.

Miaka biri eje bukuru musupana bamuja kutimia basono bukadenga mukaga hey. Agenda kutimia arabere pzigi permanent didu bamutede didala abadde nyo kubiyazike waliko tima na faba Sunderland cha usekiriza neganti agende agende agende Aston Villa ekaka siza nti eguzo muzanyi Nicolas Jackson okumija kutimia Chelsea miaka 25 eje bukuru musenegu bukadenkaga mu butano nina na musanvu basososa sura na musanvu kitu babusa sude nkaga mu butano buja kugwa yo mpola mpola bamwa do mujozi namba 10 ne mugubadugo oli Watkins Watkins bude bunage na kutima na fubali na ti aba ali hidani ye Saudi Arabia miaka 3 jubukuru de goro 18 mipira bibiri nsanvu munana okuva biri abiri mugumu ngojie ko Mohamed Salah nojja ko no muzanyu mulala Haran umuzanyi oli watikirize okuva biri abiri biri abiri mugumu ngojie ko Salah mu Premier League okuva biri abiri biri abiri mugumu nga tubalidda Sala wakati yao ya tibidiwe goro 18 za liji Haaland ugalile bili za temi abada ina 12 buzigata kwa ziba 14 Watkins yali mchokisa tukufa bili ya bili bili ya bili mugu mwatebede ugoro chienda mwemu za liji agenda kuali hirari sita bili tanu tanu sita chienda bili sita emu hash mkugambia VIP ne VVIP ntade kwa jiri baji italumanyo lupada tipo na mara nyoso rino mukambo di nanyi ni kodi musupa sata deje tutumie kukonyo umuzanyu wa Barcelona Gavi ategeze zanti na training eri jabada kuranga rie kaka chauri langa yee era obudebo nagenda kwegata ku training ya wamune banne basokubanga batambuze ibigambo bana basebo tuli kulebogora simba mu Kambodia.